0: obi amene na enya hwe si na yesu di mu am I ministering to somebody abu bom se jata menya si si na yesu di mu kan ni mu abu bom se jata obi amene na si na yesu di mu a kan ni mu so abu bom
1: Jesus.

ti duat Riti, nasa mi nasa mi ti ansi Ya kane sa mi kuko ho Sa mi monte ti duati Enyansa bobi u Na mi nasa mi ti ansi Na radye, radye

0: awa wejuma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eye ho sencheni yesu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi ya message wa yarisa ji wa worry akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stand de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be body channel omutsi omusa huye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye we yi amu bua ne se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni amuji die

mujidi etia no enye saha enye saha mamu mesi saha na chesem ne se emi bi na yesuri chemu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amujidi etia no mujidi enyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa e ade a chisu mpo ah